ngayifunda kuwe nana ubungenzi kandalsule lokho ngibhekile ngithule

Hayi babalwa. Hayi. Hayi. Qale izolo umamele inqubo yakho, hayi iyatshisa. Eyababa. Ibaba njengobelepele. Nika 100 of the 100 babalwa chi. Thatha 100 ngabe ufake ngapha, thatha 100 ngabe ufake ngapha. Hayi yababa inqubo yakho. Yho. Mandi mamele na namhlanje qondiso lo mangakhomithi kwa ukomenda tu ni mamele fundo hapo before dangu don't know why I'm so afraid it's a Friday vibe on True Experience.